Takatadinku, takatadinku, tadinku tum tastum. Takatadinku, tadinku tum tastum. Takatadinku, tadinku tum tastum. Tadinku tum tastum. Tadinku tum tastum. Tadinku tum tastum. Takatina tas. Dinku tasadinku. Karagatagatum. Karagatagatum. Karagatagatum. Dinku tasadinku. Karagatagatum. Karagatagatum. Karagatagatum. Dinku tasadinku. Karagatagatum.